Ang sa kalbi ko man ay siya ba ng rahal ko tancho, ako yung sisakong sali ilang, reli hola ko, reli po! Septiembre, kawa Guillermo, kawa Chinapilo, abanan ko kanak choko, sisakobre singil, kwando kay la yubiam.

0: Autocar, autocar, kanuri autocar, akun kai pal shal pele balci, na tau mana ring kopan, sakal sakal sakal, turuni bena sekarang salinim na tole pal Salvador de Oliva, naruna ke khayali api, parti kali lo chup sham etali semaforo na jadi de, pan sakal sa chupe pe kentai joga chup se kampotan, aran sa shiak li kuchu na kehan kwan autocar, sakal sa di roj li maru pe, ring kopan sa di roj sakal, aran naruna ke tau bishali pele balci, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi tuli rin talil, aran kwan ni repuesto chos patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta ka na sinaw siya na rin, di karun na rakli kumuhuk si Belevanchis, u taran akpi. Naruna kasi mukok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana que esquina que es calle, Dijol, Lica Esit, Limatado, Ximanrasla, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiro, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Religrad, Maoro, Manaclata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana que esquina que es calle, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto que de matka balak leka shit balak toke le orre oro malak plata arana ke shib arana ke shib lishkiana lis o kanak na ke shkul na ke shbis ut nak na ke shkashtasi na ke shbis kuchik fenak maga akhli cha akhtilal arana ke kakhelak chalen lunes toh domingo ut na ke ule li khasriz in chichab in chabil barna tauman sa rochocheb lak chipunsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arani na kwan ne roi beninkil
2: Utlat, ang oka ko iska ang deba bota siya ban?
3: Ah, okwe sek malim.
2: Sek malim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kwok si ebli bota siya. Hercules kutinosaurio re rio bilin. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentonak ta tsehe. Botas Hercules kutinosaurio re rio bilin. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kuita kwok si ebli bota siya re rio bilin. Ebli halang halang chichi bota siya.